Moun yon pa di tout kot ki te mare. Kot ki mare dosye nan immigration, nan de chini ya. Dosye ki bloke ya.